0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene chakuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kamala nkhuku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodi mai, mbyanji binachitika na mwendu nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbuto angumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wanyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mbapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungumu wadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwira kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majenu wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjini unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka choseme. Pondu sakoma, nanji ngatondolesa sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi wakari kuti mbatizati pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumila chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatiswa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Bye.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida. E tanto amor. Mais vida, mais sabor, kuno mfumba mwe makuma tatu nomuseswa musere 9:38. Tirikwenda padongo padoko tishiguma kumhiri kwa yedu ino ndima yukutunga mira ima basa nguchindao muzuru ranga maserino spiritual viki. Waro, katunga mbetazu wangu kuimba kwa majibaba no majimai o nyanjou kabuji mkati moino provincia iyo sofala.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide jitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piyako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama langu hukuneyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wanguku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Limumbweni.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, ngabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndimumbweni. Yene, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majenu wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimumwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: My

0: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Homo ya ngazi yo shpintali shkuru cho munombeira. Iri kudinga kuna ngazi, vatenda vazinji varu kwa shihwa pa shpintali shkuru cho munombeira. Palimwe nulimwe zuba, kudali zvino zivika shikamwe. Ati kuru kushandiswa makumata ntato, omupukutu, mpukutu yo ngazi. Vatenda vazinji, vaka kubazika, ngondava yompereke jano, jokulambira kuna lusanano jomchiku mfumbamwe, jomweji wa gumiguru. So kwiruwali, laverengwa mbahugu benenditu. Mukuru anutunga miraba uhwa. Loku kasika loku ashira batenda pa shpintali shkuru chomuno mbeida. Vahuku Benedito wale bakuti wale zino vana shumpukutu sinokwana kuitamaza na mavili na makumatatu. Ongazi kaveta mtengo wali ati imushomani ngundaya kutu mtengo u. Waiverengehwa kuna viya vukukubazika ngondava yo mabuso. Okisi misi pomwe nukuda kuashira kuna gole ija. Vahuku Benedito vale bakuti shpintali vandu vokuvazika ngondava iyo mperekejano jokulambira lusanano jomchiku mfumbamwe jomweji wa gumiguru. Kuna vatenda vazinji varukuashihwa pa shpintali varukuda ngazi ngondava iyo ngozi jomushtaka kushikali pivi ya vomperekejano ngatizo imbu ya kwavo.
2: Um número crescente de traumas por manifestações provavelmente irá nos obrigar a criarmos uma outra ginástica e haverá ainda maior demanda. Então ali o estoque pode não ser suficiente para aquilo que nós esperamos. Então nesse contexto apelamos.
1: E mutengo ovatenda vazinji valukunguina, vomperekejano jokulambira, kunalusanano jomchiku mfumbamwe jomweji wa gumiguru. Nukudalo, ngazi lukudika ya kawanda. Kushikalipi avawali vatenda vomperekejano jokulambira lusanano jomchiku mfumbamwe jomweji wa gumiguru. Kuna vatenda vukuvazika ngundava yongozi jomotokalu. Shino zivika shikamu kukuti, ngazi ilipo, yenge kuda kusiza kuna vandu vukuvazika ngungozi jomotokalu. Wali ngazi nudika, kuna nyumba kana kutiberele lanya mkuta, dono berekela majumai. Kuna berele linola pwa masimiro majumai. Kuna berere lukusasuhwa kuna batenda. Mazwi aibui wamba hugu benenditu. Abawali voba uhwa. Lino ashira kuna batenda ngu kasika kutivala piwe. Pashpinta lishkuru chomuno mbaida.
3: Tekno alinantundu utwa wa Spark 50. Ukulunga makakamwe pontwa kuwanga kakamwe. Na nkordada bateria wa 6700 mAh. Wakudula mpaka nsiku zuiri. Pontwa na uraturatu makumashano wa megapitch. Na flash snap. Wakuburu sauraturatu chena. Tekno AI. Yokupatiswa basa siku na siku na uzuise kakamwe. Pakupasa chiganikiru piaka piwiri. Ntaba ukuru kakamwe wa utwa Spark 50. Anagumanika marojo sena Tekno.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Pa impulisia, nkazanga uyu, safurika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama lang huku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bide chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangbea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My

0: Homo yongazi yospitali shikuru chomuno mbeira. Iri kudinga kuna ngazi, vatenda vazinji vari kuashihwa pa shpitali shikuru chomuno mbeira. Palimwe nulimwe zuva, kudali zvino zivika shikamwe, ati kuri kushandiswa makumatanthatu omupukutu, mpukutu yongazi. Vatenda vazinji, vakakhubazika ngondava yomperekejano chokulambira kuna lusanano jomchiku mfumbamwe, jomweji wa gumiguru. So kwiriwali, laverengwa mbahugu benenditu, mukuru anotunga miraba uhwa, loku kasika loku ashira vatenda pa shpitali shikuru chomuno mbeira. Vahugu benenditu, vale vakuti, wali zvino vana zvimpukutu zvinokwana kuita mazana maviri na makumatatu. Ongazi, kaveta mtengo wali, ati imushomani ngundaye kuti mtengo uu, waiverengehwa kuna viya vukukubazika ngondava yo mabuso okisimisi pomwe nokuda kuashira kuna gole ija. Vahugu benenditu, vale vakuti, shpitali vantu vukukubazika ngondava yo mperekejano, jokulambira lusanano jomchiku mfumbamwe jomweji wa gumiguru. Kuna vatenda vazinji varikuashihwa pa shpitali, varikuda ngazi ngondava iongozi jomushtaka kushikali pivi ya vompereke jano. Ngatizo imbu ya kwavo.
1: Un nume crescente de traumas por manifestações provavelmente irá nos obrigar a criarmos uma outra ginástica e haverá ainda maior demanda. Então ali o estoque pode não ser suficiente para aquilo que nós esperamos. Então, nesse contexto, apelamos.
0: Imutengo ovatenda vazinji valkunkwina, vomperekejano jokulambira, kunalusanano jomchiku mfumbamwe jomweji wa gumiguru. Nokudalo, ngazi likudika ya kawanda. Kushikalipi avawali vatenda vomperekejano jokulambira lusanano jomchiku mfumbamwe jomweji wa gumiguru, kuna vatenda vukubazika ngundava yongozi jomotokalu. Shinozivika shikamu kukuti, ngazi ilipo, yenge kuda kusiza kuna vandu vukubazika ngongozi jomotokalo. Wali ngazi nudika kuna nyumba kana kutiberele la nyamkuta linobele kera majumai. Kuna berele linola kwa masimiro majumai. Kuna berele lukusasuhwa kuna vatenda. Mazwi aibui wamba hugu benenditu ava wali vubauhwa linoashira kuna vatenda ngukasika kutivalapiwe pashpintali shikuru chomuno mbaira.

yato fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shana na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: com o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu bozi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubili. Yafungulwa mpengu inangu inachomero Mythics. Mwatoma kariku iva, Mythics, ndi njire bozi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Njeverano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: Tecno ali na mtundu utswa wa Spark 50 ukulungama kakamwe pontho kuwanga kakamwe na mkordada bateria wa 6700 mAh wakudula mpaka nsiku ziwiri pontho na uraturatu makumashanu wa megapitch na flash snap wakubulusa uraturatu chenachena. Tecno AI yakupatiswa basa siku na siku na uzuise kakamwe pakupasa chiganikiru piaka piwiri. Ntaba ukulu kakamwe wa utswa Spark 50 anagumanika marojo sena Tecno.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati, ndaja mwendo bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama la nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wa nguku?
1: Ine panu nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndibasaku yuwe ningankadamu ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My support, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my support, my vida.
5: Rádio Moçambique, Munão, província, sou fala e não ocupação anima bassa, malongueiro e ticena. 11 horas e 17 minutos, come no boas numa pinta e come na manoma. Treco cumbi kira na mafala o kubalika, treco vapano o chessa o amalissa ni kembo, ati maliceni piach mano.
6: Tchau, kembo para aí.

0: ndapeta kupfekera mumbo inini ndakonesa kudakara ngokuti mumbo uwu auzivi ya basi kuti damwirisa mujira wavia kutipangira tusininga vajaha nevasikana kana mumbo jedu jatinokwanisa kupfekera jinodikana kuita mumbo jinopangira kuna vandu jinodakarisa mumbo jine zvitatidzo zveushoni asi pi basi kugara tuchipfekera mumbo jiya jatisikazwi zvajiri kunanga enga mapiano nedzimweni mumbo ngozvapi zvajiri kutibvunja
1: ndizvona Zef tinodikana kupfekera mumbo jokushoni tinokwanisa kuisa tsamba yokushoni kunanga muupenyu mujaha izvo ndizvona tinokwanisa kuita pano pa Radio Mosambiki pachinguva china zina nayo ikamari kuna vese unika kaya tinoshanda pa 98.6 MHz kuna vese unika Nyaminga tinoshanda pa 89.2 Gorongoza tinoshanda pa 89.9
0: Netwanao mu internet ngo www.rm.co.mz
1: Aya ndi makwanja mudikana ku kwanisa ku kuteverera mukwanisa kupukira zvingo zvedu pano pa Radio Mosambiki mukwanisa kupukira chirongo china zina nayo ikamare uchisena chindao noshimaji zvese mudikana kirira makwanja aya mukwanisa kupukira zvirongo izvi zvinoitwa pano pa Radio Mosambiki zefa ngondava sokuredu njikula nyamasi kunodikana pangira kuna vese vakupukira chirongo ichi ngondava kuma mutombo azvikuvhunjwa kunyumba yehome ndicho chimweni chakashata ngondava yoyo ndana kuhwaja ukumwa sharope ndiana kuvhunjwa kumwa sharope inini ndakwanisa kuona muyoutube ndivona nyamasi vona vandivhunja ndikana kuita zvinduzvo nezvese tinokwanisa kuona muyoutube tinokwanisa kuona muinterneti tinokwanisa kutibesa tinodikana kubhuya novandu vakajija nanga zvindozvo ndava vese vaoneka muinterneti ndi vandu vakajija kuna vamweni vanongwina ngati mokwanisa kuona like nanga kuteverehwa novandu vazinji uonika msura kuhwaja ndani kuhwaja tinodikana kupinda kunyumba yehome ukwanisa kubuya nanga na mediku ndava kumwa zviro azikuvhunjwa uwo ndi msambo wakashata
0: ndizvonadi mudoni wangu mupango jeushoni jaukwanisa kusiya ngokuti itusudi tinodikana kuenda kunyumba yehomwe tivabvunje ngozvapi zviya zvatiri kuzwa ngozvapi zviya zviri kutinesa ivona vaya vabati vehomwe vakutibesa ngokuti tatija mutombo kana kinini jinorapa ndenda iye yauri kuzwa mushambo jekubata foni kuvhunjisa mufoni kuvhunjisa nevandu vausikazivi nditatijire mutombo vamweni vanogara nemushambo okungwina mugoogle mushat muinterneti navamweni vanegara nemushambo okuvhunjisira mutombo mavasikazivi mumainterneti muvandu mavasikazivi vochipekedzwa mutombo jisikaripi jona mutombo jisikarapi ndenda iye yauri kuzwa iwewo ungamwa ndenda iye aiperi ndenda iye aiti nani nokudeya itusu tikuvakirwa nyumba jehomwe zvinoda kunanga kuti tusu tame kutambudzika tega tiri mumamuzi tuchizwa kuhwaja ngatigogome tiende kunyumba yehomwe vona ndi vana vangakwanisa kutibesa nendenda iya yatiri kuzwa
1: zvinozvo njokushoni ndava iyo unokwanisa kuenda kumbuto yehomwe izvo unokwanisa kubesa kunanga iwewo mujaha ukwanisa kubeswa ukwanisa kurapwa ndava iyo ukuhwaja audikani kumwa mutombo azikwanisa kuvhunjwa na mediku nyumba yehomi ndava izvi ni musambo wakashata musoro kuhwaja ndani kuhwaja murenje kuhwaja muviri wese kuhwaja unodikana kuenda kumbuto yehomi ukwanise kutarihwa mutombo unodikana kumwa ukwanise kugara nani ndava kumwa mutombo azikuvhunjwa izvi ni musambo wakashata ndikumbira vajaha vese munodikana kuzwa mazo aya tikwanise kusiya pano pa Radio Mosambiki msopsale sofala itani zviyo zvekushoni mukwanise kukura kushoni ndikuda chiku mujaha vese uonika motokari njiku nyamasi kuna iwo uonika matoro serge nyamasi ndikupukira chingwa ichi kumtundu opera nova itai mabasa kushoni njiku yo nyamasi
0: ndizvonadi mudoni wangu wari zvinokwanisawo kundibvunja zvidzidzo zvako zvekufamba kudini nguyu kana nguapi mabuku ari kukwanisa kukunesera
1: ndizvona zefa pomuno vapukira vese Radio Mosambiki kuita mujaha pomuno mujiji mabuku angu afamba kushoni unanga fakudadi wadi segundo semestre pomo na zefu pomo na sefu kuna vesa kupukira Radio Mosambiki ili njiko segundo semestre ndakwanisa kukwira kushoni primeiro semestre ndapasa nanga Cadeira Jesse, né? Babango esse.
0: Cadeira de garimpo?
1: Nada, faculdade, cadeira de garimpo. Eu dava o Galiza, o Gara, uma cor mais gente. Eu não digo na Pudidia, eu conheci o Passa. Ainda conheci o Passa com a cadeira Jesse. Guarda, no segundo semestre, ainda cada caramba ninguém. E cumprir a moara com a segunda vez, e quando isso passa, nanga cadeira Jesse, nanga disciplina Jesse para o segundo semestre. Que não é o Zefa. Já a cadeira já conheceram, nanga primeiro semestre. Cusia, nanga cadeira em inglês.
0: Deixa eu não dizer isso, quando a mãe vai exibir cadeira ajuda com ninguém, ou com nanga cadeira base, vai pedir a vai exibir cadeira, vai nos vai a cadeira e no garimpo cai.
1: E lindo nanga cadeira é faculdade. Disciplina, na escola primária, pomo na escola secundária.
0: Nijonali. Para maboko okuamba, e tu se nadenja disciplina. Tinga alguma kumabuku makuri, e tu se nadenja cadeira. No dia sejo, jidija jangu chukanessa kufambakshoni, da kwanessa kubuda maboko esse, kana cadeira Jesse.
1: Nijona, segundo semestre, não conheça kupasa nanga. Disciplina Jesse.
0: Ininda kwanessa kungwina no simba rese, jino gonda kuti, jino kwanessa kupasa ngukuti simba randa kwanessa kungwina narana, takupasa, ndide kusara.
1: Chali kujija, nda shumba mbanin kadera, docente uo, akuntevereira, vyabu mpango kudasia kuna vajaha ndo, wakuda kusia kujija, ndava wakonesa kushumbari maguru mavili, ndava kadera imo basi.
0: Seju kushumbari kuneitika. Ituosu, duzu tinadikana kujija no simba, lekuti wewa ukwanesa kupasa. Ungando gara basi, uchilangatiza kuti mjijisuwa, nukwanesa kundibesa, inina ntidi kuenda kunyumba yu shijiju. Makwere mashani, matandatu, unanto kugara kunyumba yu shijiju. Ushindo diba, ushikapasi. Nukudea mdono wangu mpango wandinao. Kwa kuti tinadikana kujija no simba rese, ativiri kusota, meso muova jijisi vedu. Wakachuka. Wakatetepa, wakareba, wakafupi, ativiri. Danga uwa nusunga chisununu. Iwe uchado shirangarira. Chawari kuendera, jijijo. Iwe ukuenda kwa ujijiswa kuti uzivi. Nukudea shawu naenda kwa ita. Uchado siya, uchado gara wakasungika moyo. Ngo kuti mjijisu sangea nko esifu ampirana nae.
1: Uita mjaha, unukonesa kuenda mbutu yoyo vijijo. Unudikana kusidira msuro mwako, inindu kuenda kujija. Andipi kuenda kumbutu yoyo vijijo, tupenda kutukana na mjijisi, kutukana na profesori. Yoyo unudikana ubisa mwoyo kushato, ukonesa gara mundu wakaseja. Mundu unukonesa bueno vesi, unanga msara mwako. Yoyo unudikana gara, muskana huu, abuini huo, muskana mwene, ngundava, muskana mwene, hana dinyeru. Muskana mwene, akonesa kusimira kushoni. Ivi msambu kushato, kuna itusu, unanga vajijisi. Pumuno vesi, unenda kumbutu yoyo vijijo. Tuna ita hindojo. Nada, muskana huu. Sangue yangu azikwanisa famba na ena. Iyo waita matrícula pa kwanisa kujija. Azikwanisa uita matrícula pa kwanisa kutukana kumbuto yofijija. Ndikana kusia msambo kushato kwanisa kujija. Ndava fakudadi. Ndikwanisa utamba kundono uita jeju kushato. Ndikwanisa kushumba kadera. Ndikana kujija kubuya na shamwari yako. Inini ndikwanisa buena zefa. Zefa. Inini ingleja ndikwanisa kutara. Zefa nukwanisa ndikana kujijisao inini. Nushimaji nanga ndikana kubisa nanga orgulho una inini. Unava yunita yu wakwanisi kumenenga nanga matematika, statistika. Yu nungara weka basa. Inandizivi, shikora zitanga inini, nushumbarifi kuri. Ivi nungusambo kushato ndikana kubwe na shumajaku. Ndikwanisa kubesa, ukwanisi kupasa. Unanga fakudadi ndima di 4 anos, ndikana gara 7 anos. Kujija. Chinobesa waputire. Nina nipi kunye papa. Kujija.
0: Tazo hapa, sejo chukwanisa kutupekeja mpango joshoni. Mpango, jino kwanisa kusia mjaha no wili joshoni. Jino kwanisa kubesa kuna mjaha uya. Wanga no mirangariju wakashati. Ngundava yo jijijo. Ngati jija na simbarese. Ngukute jijijo njoshoni. Sejo nguvaino, ngatenda kupitikila mumbo umweno kupejisira. Ti huirire tochisia mpango jedu jokupejisira ngundawa yeso kwa rata kwanisa kuvisa panjiku ya masi. Soko na kwanisa kupangira kuna vivaya. Vese wa kwanisa kupilikira chilangwa chedu chundina yuwe kamari.

0: Manudu, yavo. Ine pano ndingandabwera kale pambutuna mapikiro yavo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimumwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tione, usazi waka likuti mbatizati pika, mambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumila chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakala druzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbya kusiana?
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi?
2: Ungafuna kutanei wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My supper, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my supper, my vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendo bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji binajitika na mwendo nguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbuto wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisi.

shamaliyatu fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: Manudum, yavu, inepa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njuterajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseni. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tuoni, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kale majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makari.

0: Trekusebenza na michini ya 344 metros onda média, uma frequência em 873 kHz na pausa FM.
1: Fala Malungero Akisena.
0: Trenanzizi ufemba kumasiku na mapindi kumi na mawiri vintu moras na 12 minutos josena lukubulukira.
1: Radio Musambiki.
0: Mpaka pa chitichiti, mabasa kunu kuradio na tafambitinepa, timizi bandi mpangwa zatu za pakata penu dziku ya Musambiki. Chirabu makana mangasa da chitwa na nzatu antonyi dimingu bugirambalo mwazambezia. Ponto na vambu da chitika madziku onsena pansi pansiku ningayaleru. Mpangwa za kumalisa zana feka pa nzizi kumi na ubozi na mapindi makumatatu wa 23 horas na 30 minutos.
1: Radio Musambiki.
0: Uka kwa na nzizi wa chirichita vesera radio hini mwana karimu na mare flipi tinati mkoneka ni namwe. Zinanga ndine nishu karimu wa japi kumichini kuna mare flipi na nzatu waliteti na Zambezia. Tukufuna kuti mabasatu masiku wa nsiku helero mabasa fiki malidi mwene kuli imu mwonsene muliduzi na ino nyumba ya mpepu. Lekani timutsani na imu ina kuimba kwa dukutala za olumenezish. Timuimbire ni mwana chiripo chiripo. Vinti uma na treze ufemba na mapindi kumi na matatu.

0: no distrito de Nhamatanda, por volta das 19 horas e 30 minutos, onde o auto pesado de mercadorias pegou fogo. O veículo era conduzido por um cidadão nacional
1: Sinakupangani kuti inde talemberambo ifinsero nango wakupya kwa motokala mdistrito Nyamatanda ukhali mzizi unomwe na mapindi maku matatu akumasiku motokala m'bodzi kagumanika na mitolo yakusiyanasiyana wapya pyonsene pikagumanika m'motokala pyamalakupya. Fala e a Candivere, a polícia munom província sufala mbuya Honório Shimbo.
2: Lekane tichitimwendo na nzacha vesera radio tende tikabvi apa bukira mbwalo mwa marakweni tichemere ana a vinila pakati pa malonda kuchitwa nzidzunu aku fasi tikamati vembo pontho na nzathu Manuel Cardoso thangwe ya mabasa amasenzekero ana vinila.
3: Avesere ndikutawira kuchokera kuno ku Fasin distrito ya Marakwene provincia ya Maputo mbuto yomwe wanthu akulatiza bzinthu bzakusiyanasiyana ntsiku ino ya xiwiri wanthu akalipano wanthu akadaphata basa akadaponesa wanthu anango pano bzikuoneka bzinthu bzizinji ngati malambe malaxa na bzinango bzakusiyanasiyana bwerani tibve.
4: Beatriz Batala Makwakwa.
3: Mwabweresa xanyu kuno ku Fasim mukuxokera kuponi distrito iponi.
4: Ndaxoka ku Tete provincia de Tete Xangara distrito de Xangara ndabweresa nsuo ndikulitsa nsuo.
3: Mwabweresa xanyu na xanyu
4: ndabweresa nsuo basi
3: kumu mbakonza suoi
4: minsuo ndimakonza lini ndine lini pano so anyabasangu ndimakonza so ndimapatsa vuloduro uti vuloduro iyi chita misuo enda angafajali ndimauza uti apa mafajali enda chita ndenipoyo uti nsuo xokibo enda nsuo ndabwera nawowu adakonzayo adafajali wakuyamba enda wachiwiri ndiwo adakonza nsuo wabo ndawo nsuo udadeka kwenikweni azinji akuusilira kwenikweni ndawo impreza yangu ine pano ndi karpentaria ndamama ifijo Xangara Tete.
3: Mudayamba lini kuchita negosio imweni?
4: Misi yomwene pano ndidayamba kukonza misiwo 2015 ndidafungula impreza yangu pa Xangara.
3: Kuno ku Fasin nkuyamba kubwera
4: ne ndikuyamba lini kanu penango nkaxixanu o kaxiseixi
3: agora kuno ngudikhira xanyi mabweresa maproduto yanu ndikunambo apa muna matijolo mbakonza matijolo
4: nao ine pano ndi misuo so
3: so mabweresa misuo agora kuno ku Fasin mukudikhira xanyi kuparticipar kuno
4: kuno ndudzayimira nsuo wangu uri nditsvage makiriendi ndiwapatsi makomvinde makartawo ana numero yangu endawo ngochita ari munthu uyu ambwera oreba andifonera oreba ndikufonerani ndaona so wanu udadeka kwenikweni endawo ndiudarumudza ndichitire basa
3: magole anango anangoya mudagulisa kwenikwene resultado yanu mudakhala nayo kuthangwa ramwe mumbaparticipa rifasi
4: magole nangoyo ni magulitsa misuo endawo resultado yangu ine pano misiwo ndimakwanisa kulimitsa kumunda kufundzisa wana kuxikola kudya pamuyi kula enerjiya endawo penu mali ya makina citavariya ndimakwanisa kuxira kurosolveri bzensenebzo.
3: Mas mensaje yanyu mwepo munsiya?
4: Mensaje yangu ndikupereka makaratawo por exemplo kutswaga makiriyenti abwere pa impreza kuti impreza ikule
3: wanthu ayamba kale bweredzaona
4: awiri jasilira kale ndawo mmodzi ja agochitari nsuo ulongori ndingaxoka pano andipatsime midida kuti ndikakonjere nsuo ndiwarumizire munthu yemwengwa unyambani
3: chezina wanthu anango alipo kuno kufasi dzina lanu?
5: Dzina langu ndi Leonet Manuel.
3: Leonet, mwabweresa xanyu kufasi kuno?
5: Kuno tabweresa maserviso timbaxita prestação serviço ya transporte negócios e tinayombo agência ya emprego para wanthu kuti afuna phata mabasa kuti njira yangapite para kwanise mabasa.
3: Empresa yanu idayamba lini?
5: Empresa yathu idayamba en 2015

0: pa kumala kuva dziko ili madire kuimba kwa nche social will boy uizimani kodi tipangi pa nyimbo zanu isu zidaponyemwe mulikubala mnangu ache kuchita maraturatu
1: indi kubala kuchita video manisa kwa nite video na SD bas ini nkabe chita video na mundu nangu ta insa kuna video si video si o azungu wa songate pata si quantidade tai insa kuna qualidade podi o panam kulipa 10 mil nite video majikali video ya qualidade ou 5 mil, cara, vídeo é qualidade. Gabi, não sei se for na gente ter vídeo assim, e a mil medicais, ou a 2 mil medicais, não sei se for ter vídeo e a cobrir. Para muitos, na Gaona, tem um tchintino, a na Vestranimbo, a Zinja Sacalapale, na Amunaculo, na Mancalamba, né? Mas a Ancalamba pode a Gaona, pode para dizer, vai vídeo, ou não, um palo, um gomorombala, ou um gomaputo. Tem uma qualidade a vídeo, não sei se for na quantidade, não sei se for na qualidade.
0: Ipi ndipina balemu makamaka pakati makamaka paluswanu ishi pa nyimbo hizi zidaponyemwe. Mwuku bala kutimukwa nisi kusasanyika mungamala mungkwa nisi kuchama video makamaka penu maraturatu akuoneka madidi.
1: Ndimo mweni. Nkabe yangu wafakulipeza ntunga morumbala. Morumbala ndi luwa nikulu kakamwe. Iluwa nikulu, luwa nyambiri, luwa nyakuzwika. Muna andu wa apiao, muna andu wa komersianti. Ningalongu anatukula morumbala ndi ana morumbala. Anatukula morumbala ndi ana morumbala. Azinji ndiana murumbala, azinji ndiana murumbala, na patabasa ndiana murumbala. Maja azinji nkabe funa kupeza ana murumbala. Murumbala mkuchitua nyimbo za didi, nyimbo za misanje, nyimbo za mao. Maja azinji nkabe funa kupeza anangono murumbala. Ndano sifosi fitina mbo mapatrosinadora murumbala, mapeza mbo video, mapeza mbo panango gravação de audio. Epa, parefa na mbile klampanango nungambo chituguku para murumbala. Então, só que muno a preferir ver se a nimbo za kunja, mba kuna ver se a nimbo za muno. Mas de morumbala ndi lua ni nango, kuti musajitua nimbo za didi. Musajitua nimbo za didi, musajitua nimbo za didi, kusaviwa kunja, kuti muno mba kuli mbaligari, mba saka numero kumbaligari, kuti nimbo ni ndafa kuti njako, sim. Iyo ndi wako mbilongandina wa morumbala, manga nwe posivili, nimbo ni shashi, nukonabalangu nukonduwe berensi, o nukonduwa kupi. Mas nkabe ndi wa mundo wa morumbala, mas só que ando wa morumbala, anyapia wa morumbala, nkabia funa kupeza, asanzuma wa morumbala, nkabia funa kupeza, bale wa morumbala. Na tangu na tepu kutekuda kubera nduli, tangu ndichite kundi kwanga. Ini ndachita ya manyimbo zizingi maningi, ndilonge, ndachita nyimbo, ulinapionji nyimbo kutekita basa maningi, ya chita suceso, wazingi ya ivesera, ulinapionji pepe nyumba panga. Ndachita nyimbo pepe juwa nyambesa, ya viwa na boma onseneni, ligaru nsi konsene kutindika imbira, imbira adimishadore maji, neki bosa chita pezu eni. Havendi nga ligare para pedir ajuda, kutipa nisa kwa mulipezembo, unava kutuwa wa ligare ringana. Epa, soti sebi kundi, majini kupidirembo kutipa nangwa boma ipeze anangono morumbala. Anangono mba morumbala mbo ale, anapia wale, apezembo, asanzuma morumbala. Luanati inakula maningi bondo, tangu morumbala, ini polo nguti nzambeze ya morumbala ndi distritu inangu ya kutoma, kutumu kuchitwa nyimbo za bon, ndi luana ya kutoma, kutumu na anangono adide, kutumu nyimbo za didi, na kufuna kwa wende vundadi yao, mba imbira boma, mba imbira andu, maji, soki andu wa morumbala, o abale ya morumbala na pia wangkabe peza makantore, iboma ya morumbala bono wangkabe peza makantore, e por isso, kada vez maji, so mundo sabateri um ano, dois anos, depois mabaitaki ndu, itangu, asabateri, oi, asa esforçara, asetambamu, sene kutia veke tempo na vekeri angabe una mtu kumpeza rai nyimbo ni ngamala mpamvu iye mkabe kafi na mpamvu kimba nyimbo nangu ta asabira chuna kamachi nipa nangu fumalebe au nosikike ndipo imangwana mangu tu angana nosikike zula bora baby dero ngana suli epa bora epa nyachamba chikupa abora nyachamba si ta iye porque jaia na stress porque boma kumpeza tai ota abari amorumbara ale na pia wala kumpeza tai. Tata vile, iye jambamu vika bwere na yere, tangu mungu suna angatamanga, pana kwenye makorida, wandu watatu wanaye, angatamanga, asa deva pesa ke mbozi kutia awini, tai, pa masangu wale. Agora mbozi angatamanga, ntie, angatopa, mba kuna pesa ka mungu, hiyanga agwa mungu, mba kuna pesa ka mungu, wakumpatangu kwa mkutalamu ke, agwa meji mwa, indiratu. Tata vile, mangwana mwana kumana lipampeta, kutakuma, wakutafumali, epa, ninguwa nungu kantori famosu, kutuma mwuzikachi, aviwa maningi kwazi, Mosambi konseno, pana ngu, e centro não sei né mas leiro a coisa que já amar a maningi é porque governo é a monatai só a mozar maningi governo andumbo onde a kunja anva maningi mas já pesarai então na kuswa kwa iye mpango asa guraje já madroga ya bakala muntu nangu
0: trakona kote akulu wa salonga kuti kutamanga sikufika tayo pangono pangono tinatiponise kufika nsogolo tava pa kudunkunya kwani mamuna nkulu Wilboy kodi imoto makala mwanangu pachikufezera duzi kulutongi kufezera duzi kuli ali anyapyao pemba mbojipezo kuti mwanangu achi ine ande ndirinsa dzoma mbwenye nisafuna ipi na piri matuma mwanangu achikufezera duzi
1: Fezera duzi, principalmente para ainda fezera maningi, maningi pondo, maningi. Fezera duzi, fezera boma, ningalonga boma, nisalongi, ainda fezera maningi. Andei boma, inga kuvala maningi, inga kuzari maningi, kuvala maningi. Ancona kuteuxi já, a kuleme rave, tá, na peso, verai, unga pedida ajuda, nava kutipora, mbuya, longa nangana, inga kundiriku kuvu, verai. Andei, principalmente, distrito, inga kana municipio, nava longa na direção ao municipio. Indiriko kuvita ngoma ndi samu nsipo na vindiriko munisipo longa na governo pepe bwera ku governo epa ndao atelini pa ndao epa vola pena vya kupisa ku makala mbugulisa duki kwenda kaimba dio sene mbukupeza kuti posha lero kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo leimbe ku governo ngo chi songana morombala ku batiri enkwantu kafaji ni mboza kutapidili ngo para kaimbe vola pena kapisa makanga nimigulisa nimivala bon nimikona imbira mundu Tak ini mana pada fikir ni leh rum. Saya kena kaya embira mili metikaj. Ini bukan musim angin kaya embira mili. Oh ni kaya goni. Di sini family angin ni kaya embira mili metikaj. Oh ni kaya embira kian tu metikaj. Enggak ada musim angin mula njar. Aku nampau. Já para ano na angu, mas o governo não paga. Eu nunca vi. Are dia da vila. Nem dia da vila basta pagar rei. Are dia da vila do distrito. Mas cantor não quer pagar. Dia simples. Mas só na mas cantor na angu a muru animato. Ini ndo usawari maningi, mandiko na tea nzangalero Azaka na maagenda dala, tipu maungwana kuna kaimbapa, mkujana kuna kaimbapa, mkujana kuna kaimbapa Masisa undala maningi, tipu ya agenda Shelo, agenda tipu ya agenda jimba kala alilotado maningi, nunga zala maningi Enkwandu so, akwena kaimbira Akwena kaimbira, mea kwa vumba lai, akwena kaimbira Pana kune sim, prato ya mpunga vondu tae So kwena, buka muzimaji maa samba ye, keneni pidiri nguo za mundu maa vala ye Mena kaimba berako, maungwana kamava, pidiri nguo zinangu manakava Então, quase nisso sentiri maningi kunaanza angalana na kaimbira papezi. Tuza vile, idadi likuenda muzimaji kufano uchirengi, akugoni na njala, maisoki mbako meroso wa mundu. Ebu sinisa kaya, umu nomu ni bipemba kutikuna anu wale na vesa nyimbo zato, anakomera mbako chemera, madi chemera ale. Ati onembo, tuza vile, ati onembo, primoji, ati nyengezembo, nyengezambo, kuti nyengeza basi nyengeza, umu kinyemu chumetikaji, epa, umu mili metikaji. Mwini minake imamu depa lepili mionji, leso nkazi, tangu nkazi muzi, ipa nkazi kumu wansemba ndi huko. Anga kuona muzi, mamunanga, utewa kwa ndakupi. Andi kuna kaimba kwa ngana, ligari kwa ngana, yunga ndakupi kulifika, maa imba yunga kubila muzi, maa solution, usho nangana sanini, tepa, ndapaswa kupachini tutai, sunu kunyinga zwa jangana, chagwanda, mangwana, ndapaswa chini nyinga zwa jangana. Kumu nkazi wansemba ndi huko, sunu kazi nufungu ye mtema ya sana kutia sopa ndasemba na benzi, ya napo ndutai, taza vetu. Tungufungula maso tai, akurunga fungula maso na kutipo, rapa nukuta uzari, entao, Devi pelo menos ara na tua zara atu onembo kuti abaushi tuko muzara pelo menos pata mshuko kufule nguo basi mash pikuchi dikarai entao pe na tele limu na kunukwizwa rai
0: and Wilboy panyimbo zene zidaponyemo matoma kuzengeza utai mutazengeza utai ziri mu internet itane
1: nyimbo zanga ziri mu internet anapidi whatsapp yanga nisampasa nisagulisa nafuna kula sagula nafuna kunda kula asakaramba zidebo tangine ono nda jero maningi tangu nyimbo jero ninyi nyimbo sema na fundadi yako kene idipoji para pasa munhu mpasondo pezi nga makunyo zepondo nga makuza repondo epa akoza mkumandari mbo deji metikaji para megabyte o 20 nditepombo akoza gula internet nyimbo nditepombo tangu ya nyimbo nchini polo nga kutani safa ndigule internet o ndikutagulisa nyimbo yupo kulisa na munhu mbozi para mkandi 5 muzi nga mkusa munhu mbozi tani kinyemtu shumetikaji tapo 5 muzi nga makumandari imbo zeponya mu internet Mundo wangu kupitili nyimbo yumu mbanga pana mungu duzenu shumetikaji. O, same metikaji. Iye mungu achi ya kula maningi. Mbapeshi za mwindeni mazona ja. Zina gula bonu tae. Zafa ja. Ja ugulisa alubu o epe. Na kinyenu shumetikaji. Entao, epa. Swanu kuchita nyimbo. Akuchita nyimbo na vundadi yao. Bas. Anafuna gula sagula. Anaona mungu pula nyimbo za nikomera. Asa ponyambo ya kiritombo. Na kufuna kwa iye kene. Si obligatoru tae. So na kumera kwa iye kene. Asa ponyambo ya kutipo mbuya. Nyimbo zako ziliboma na zani patantima kwa tambo dinyero gule credit au gule megabyte dia zikwenda
0: anti trakwenda pangono pangono nao makani yatu nkati mwenu studio ya Radio Mosambiki talonga kuti tatambira ngelero nchesa ushi Wilboy uizimani kodi kuna ali munangu bachi anafuna kukupeza na kupitira penu na kuminyina na ntokozi na kupata kupu makama
1: ali anafuna kunipeza pode kuenda ku Facebook Willy Boy Wizimani Muziku Willy Boy Wizimani Muziku ku WhatsApp ndi 84057721 3 84057721 3 andi papa ndiri dinda ku WhatsApp ku Facebook na ndiona kuti andiye mezhimo
0: kuna alimbo anafona mbo kutwa munangwa chapo nyembo munangwa chi kangachepe tani anakumana na njire
1: angafuna kangachepe emola WhatsApp 0577213 87 0577213 Fernando Wizimani emola
0: and menyani ntokozi menyani ntokozi noi wa 87 0577213 wa nchesa ushu Will Boy Wizimani anakumani kane finkati mwenu shudu ya rati Msambiki mbwenye mkwanisi kumpeza trikulonga pano kupeza alikudungunya nchesa ushu mbwenye safunika kuti mkwanisi mbo kuponyambo munangwa chimwe mola omu kuti mkwanisembu kumpeza nche social na kumanika na efe pansiku ya lero. Hapo ndieta ni chaka chirikuenda makamaka pangunu pangunu tri makamaka pandanda ya chisere. Ndieta ni makamaka.
1: Ine pangunda malemba nyingu zizengi. Ndukufuna kuti mwezi wa novembro. Ndi novembro panango majindulongi novembro o otubro. Safa ndiponye pimbale pitatu kuti ndifungisi chaka pimbale pitatu.
0: Oh muponye nyimbo zitatu.
1: Nyimbo zitatu. Nyimbo zitatu kundifungisi chaka.
0: Kodi mbali ine inatikale ya chinai, ya chishanu, mwalitumere kuimba?
1: Ningalonga pa EP, tangi kushida ponye nishu, datumere kuimba wanga, ndi EP kutoma, zani nunga nimbale chiwiri.
0: Anzi, trekwenda pangunu pangunu, handi nao makani ya tungatu mwenu studio ya Radio Msambiki, na nche social, alonga kute pandanda ya pumbuli, makaunu, andi, ndanda pumbuli, anati makamaka kwa nisi mwanangu hachi kuponya mbale itwa pakati pa luswa chishi ya kuimba. Apo tikafuna kwerera pangono nduli. Kodi nsiku zino mwalonga kutikali mkaimba gospel. Chinchino mkuimba madungu anji makamaka.
1: Chinchino mkuimba madungu afro popi. Afro popi, vizi afro popi mba vungazika na use pangono. Siku ziri kuenda basi pangono. Ndena fika mbale mafuna nyele zirando pale.
0: Apo mungonambu nsiku zino na chesa zingi na bulukia anangwa saimba pintu pia kungangaruka, pintu pia kutopola, pintu pia kuenda kupeza. Ndiye tana makamaka?
1: Ningalonga sanzoma nangu, anangwa sanzoma nguti, wow, Will Boy nsiku zezi ya mara nkabe ya kuchemeroa vitai kwangana. Ndiungadipu, familia, para ale anivesera na ale anivesera nyimbo zanga, ndamara taisonda kula, panakumala. Ndakula ini kinu kuimbira vipepezi tai kuimba ndi don ini kinu sunu kutaimba nyimbo ni biponya anichemera na 500 mili metikajo doji mili podi kalabaya chini manabwela rai nsaligaru maningi li maningi pondu kuno ano si ke muzabwele kuno muzatimbira dia ngana na mili kuno si kahansa mga nada po nupondi si familia nga nika imbi kwa ngana pupuze dia ndero ni imbira mili metikajo ndi pondwe haivezi no si ke ano fasu isu agora na milha de 2000 pode calar bem aqui não é só nem chamar ele aí é por isso que no nível zanga da gente EP anga da gente EP da gente tem umas 6 músicas da busca de nenhuma por sua manga das patrocinadas de quem nem pode patrocinar mas ainda imba a viu as ninja gostar Fátima de música do momento até ler morumbala música na morumbala na vunza kita Fátima sabe você wanga andiu o apanti mandinafa na o Fátima então é para não mil meticais já mundo 2000 alô o bora com os amigos wanga em que ele aí. Então, deve ter melhorado dinheiro a boa para te pesar a música de cule. Eu quero uma milha coisa. Vale a pena dinheiro na bolsa manga de investir. Só vou e quando eu for fama manga base, zinanga e manter do que quando ganhou zeca.
0: And tina vai embora para Macamac.
1: Fátima. Wanga uyu na sanga ine. Wanga uyu na sanga ine. Wanga ni Fátima. Ndinafana we Fátima. Asi ati longa na nonta o.
0: Iye ananeta o.
1: Asi ati seka na topa o. Wanga ni we Fátima. Ndinafana we Fátima. Fatime, Fatima, Wangani,
0: Fatime. And to me, Zapano, tonight, we're in Makamaka now, Makaniatro, and yes, so she will boy with money TV. To me, Zapano, Fatima, tonight, we're if we now Makaniatu, Pamfindo, Yachitat, become Findo, Yakufungisa.